Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen

Rayuwar yau da kullum, rayuwa a tsakanin baraguzai, abinda duniya ke gani idan ta kalli Falasɗinu, kusan iri ɗaya ne koyaushe. Gine-ginen da aka rushe, hayaƙin da ke tashi sama, ƙarar motocin ɗaukar marasa lafiya da labaran mutuwa da ke bayyana a kafafen yaɗa labarai. Amma ainihin rayuwa tana farawa ne a waɗancan lokutan shiru bayan kyamarori sun daina ɗaukar hoto kuma sun tafi. Domin Falasɗinu ba ƙasar baƙin ciki da ƙunci kaɗai ba ce. A can, rayuwa tana samun hanyar ci gaba duk da irin nauyin da take ɗauke da shi. Mutane ba wai kawai suna ƙoƙarin numfashi da rayuwa ba ne, suna gwagwarmaya ne domin su rayu cikin mutunci irin na ɗan Adam. Wataƙila saboda suna fuskantar mafi tsananin gaskiyar rayuwa fiye da kowa. Shi ya sa suke rungumar rayuwa fiye da kowa. Da hasken farko na safiya, layin sayan burodi a gaban wani gidan burodi a Gaza ya riga ya yi tsawo. Mutane suna tattauna al’amuran ƙasarsu, yayin da ƙamshin burodi daga gidan biredin ke bazuwa har zuwa titi. A daidai wannan lokaci kuma, a wani ƙaramin shago a Ƙudus, ana niƙa ‘ya’yan gahwa. A Nablus kuwa, ƙamshin gahwa da ke tashi yana sa mutum ya ji ya fi dukkan labaran yaƙi da ke talabijin zama na gaske. Akwai kuma mutanen da ke fitowa kan hanya domin su isa wuraren binciken tsaro a yammacin kogin Jordan. Sun san sosai cewa za su yi dogon jira, amma duk da haka ba sa mantawa da shafa gashin ‘ya’yansu kafin su fita daga gida, ko kuma su ce ka kula da kanka yayin da suke rufe ƙofa, domin rayuwa tana ci gaba da nuna juriyarta ne a cikin irin waɗannan ƙananan bayanai. Wani lokaci wutar lantarki tana yankewa kuma ba ta dawowa na tsawon sa’o’i. Amma a cikin wannan duhun dare, za ka iya ganin wani matashi yana karatu a wani kusurwar gida. Yana ƙoƙarin karanta takardunsa da bayanansa da hasken kyandir ko kuma hasken wayarsa. Wasu kuma suna ƙoƙarin isar da muryarsu ga duniya ta hanyar kafafen sada zumunta da wayar da ke hannunsu. A wannan lokacin ne za ka fahimci cewa wasu hasken ba sa mutuwa ko da lantarki ta yanke. Sai kuma ba zato ba tsammani a jimiriyoyin yara masu cike da farin ciki daga wani titi. Yaran da suka yi amfani da duwatsu biyu a matsayin raga suna ta bin wani ƙwallo da ya fashe a cikin ƙura da ƙasa ko a ƙarƙashin mafi nauyin kanin labaran duniya. Yara na iya ƙirƙira ƙaramin filin wasa wa kansu. Babban sirrin Falasɗinu ma yana nan ne. Mutane suna riƙe da al’adunsu na yau da kullum sosai domin kada rayuwa ta rasa daidaitaccen tafiyarta gaba ɗaya. Karin kumallo da safe, cin abincin dare tare da iyali, ko kuma shan gilashin shayi mai ƙarfi a baranda suna zama tamkar yanki na ƙarshe na ƙasar da mutum ya mallaka. Da yamma, tituna suna sake samun walwala duk da ƙaranci da rashin abubuwa. Ƙamshin abinci da ake dafawa a gidaje yana fitowa ta tagogi zuwa titi.

Sau da yawa ana raba waɗannan abinci a manyan tebura tare da makwabta. A Falistinu, rabawa ba tsohuwar al'ada ba ce kawai hanya ce ta rayuwa tare da tsira a kusa da juna. Da yamma kuma za ka ga iyalai suna tafiya zuwa bakin teku a Gaza domin su manta da duniyar da aka killace su a ciki. Ko da na 'yan mintuna ne suna saka ƙafafunsu cikin ruwan sanyi na Bahar Rum. Yayin da yara ke wasa da raƙwaman ruwa, manya suna zuba ido ga layin sararin sama na dogon lokaci. Ga wasu mutane, kallon layin sararin sama kaɗai yana nufin shaƙar numfashin 'yanci. Sai kuma daga wani titi a Jakara, ba zato ba tsammani. Ba don wani labari mai raɗaɗi ba ne a wannan karan, amma don bikin aure. Ko babu lantarki, ko titina sun nutse cikin duhu, ko kuma ba a san abin da gobe za ta zo da shi ba. Hakan ba zai hana a yi wannan biki ba, kuma ba zai hana a yi wannan rawa ba, domin mutane suna kare imaninsu ga makoma ne ta hanyar waƙoƙinsu. Fahimtar Falistinu ba wai ƙirga ba ma baman da ke faɗowa daga sama kaɗai ba ne. Ainihin fahimtar Falistinu ita ce ganin daga zuciya mutumin da bai taɓa daina kare rayuwa ba, ko da yana cikin baraguzai da tarin duwatsu. A idanun duniya, Falistinu na iya zama kawai wani kanin labari mai cike da baƙin ciki. Amma a daidai wannan lokacin, a cikin ƙaramin ɗakin girki na wani gida da aka rushe, wani har yanzu yana dafa shayi. Abin da ke sa wata al'umma ta ci gaba da tsayawa da ƙarfi shine wannan: rayuwa tana ci gaba da tafiya da nacewa duk da kowace irin barna da rushewa. A kashi na gaba, za mu yi tarayya da labaran waɗanda suka biya mafi tsadar kuɗin neman 'yanci a wannan ƙasa. Sai mun haɗu a mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya.

Barkan ku dai, kuna tare da mu a shirin da ke gabatar da kirkire-kirkiren da aka gano bisa kuskure ko sa'a da ke sauƙaƙa rayuwa. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana kan yadda aka gano radioactivity, wato ayyukan da ke fitar da wani nau'in makamashi da ke iya kashewa ko yin illa ga bil'adama. An yi ikirarin cewa Charles Duhigg, shugaban ofishin bada lamuni na Amurka, ya yi wani sanannen kuskuren kimiyya a kwanakin ƙarshe na ƙarni na 19, yayin da masana kimiyya da ke shirin shiga ƙarni na 20 ke gano sabbin abubuwa a kusan kowace rana. Duhigg ya ce, babu wani abu da ya rage da za a gano a duniya, an riga an ƙirƙira duk abin da za a iya ƙirƙira, kuma ya rubuta sunansa a tarihin bincike da ƙirƙira ta hanyar da ya zama abin dariya. Domin zuriyar masana kimiyya da suka yi bincike kan sararin samaniya, taurari, rana da kuma duniya na tsawon shekaru aru-aru sun kusa buɗe ƙofar shiga wani sabon zamani. Daga baya, za a rubuta wannan lokacin a cikin tarihin kimiyya a matsayin Atomic Age, wato zamanin atomic, musamman a shekarar 1895, binciken da Wilhelm Conrad Röntgen ya yi kan na'urorin X-ray, wato na'urorin ɗaukar hoton sassan jiki, wanda ya kawo sauyi ba kawai a fannin magani ba, har ma da binciken sararin samaniya. Ya zama wani babban abin koyi ga masana kimiyya da ke ƙoƙarin fahimtar tsarin ƙwayoyin halitta. Ɗaya daga cikin waɗannan sunayen shine masanin ilimin lissafi ɗan Faransa, Henri Becquerel.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.